0: papa. Kami noo si Dila Maygudo. Manzibuya nga sonta. Ay kinaluwe na. Si Dila sa awa. Ilin sila masopa mo kanana okni. Extension 50.
1: Your voice matters. UFM. In tune with you.